Tung trum patian fag na la huna kan langa ilam sak berka ako tiang lim Jerusalem ti la rebiga sai mo isakani. Rem ruata zai kan ngai tha anga zale nadar ti la aron sa anga lian thang puin kan ngai che tharau thiang lim ti la aron sak chun zomang zale nadar lerem ruat sak hilo ngai thang u

0: tunchum kun hathok te tan ti huna chuan kan radio palain pidal hma chhuani thenzol venglai mi puan ta chung changa komna kan ngai thadon ani
1: o tuna hianin pi chuan te i pilal hma chhuani kan kom don ani thenzol venglai ani a yam sign pi chuan te chibaile
2: chibaile
1: e ama sa chan heinang ma kha han sha chen le na han zo chik de la nulange nu ini a nu ini cha pasal sana te ni em ti te
2: pasal ka ne ya fa pathum kan ne
1: ani tak chu ti chuanin he nang ni chu oi puan ta lampang te alo ni ta a ti chuanin he puan moi tak tak kan han hua heng te hi nang ma ta i ku chuak te em ni nge chuanin self help group a man na ine nge anga ming te min shil lag in group a eng zan nge o ma tin chan ho nge ni a chung khat nge te te po khamin han soi chik sakla
2: self help group a yan rathi group pa yan president nilai me kania chuan member hi panga kan ni a chuan chian te le chung te kan ni tlang pui
1: e anwa me min tho ha na te cha em
2: tha khop me kan in po tlang amo chuan engkima i enge har satna group a chuan om theve kan ya khang a te khan in kan so tlang anwa khop me
1: ani tak chu ani le hei pan moi tak tak in ta thiam ani a chen hi chu khol ta te ani anga chen chu ku ta te ani kan jinga nge kal dan bi ku ta chau khol ta chau ti ang kha kal dan bi kin ne
2: kal dan bi nei chuang lo e khol ta hi india lum hi ani deu tlang pui
1: ani tak chu e ani le tu na in puanun ken hau hi hanin zo chik ta ila aman a price range ang khanin e atom bera changa ai ataw ber kha engzat bor engzat man tinge
2: zaruk somnga changin sangli zanga ban ni tlang pui
1: ani le hei ni somni pra ta chang khanin chan to avo ina top ni ni a in shal cha em
2: shal chave kho me hei in sel ni ni ve to poin to ma kan shal chave kho me
1: ani tak chu ti chuanin ani le i puan ta hi nangman i zir nge entiang in nge i lo thiam chho dana kha
2: atira chang kan zir ve mo ma se zir chung rei lawa lela ma chan hmun pui te lo nya kar ni khata yang kan thiam ve me
1: ani chu ti chuanin tu na in puan ta te hi thian zon hona thian zol veng la ya in om na a nge ni a i thian zol chunga thau khan puan ta na hmun bi ko ma ta chon i bakal chin nge nang ma in puan ta na hmun ni nei
2: I thien zon hun a khan puan ta na hun ama chunga ti po chan puan ta tam ta khan in I enge pek na bik te an nei ta un khatya nga khan in tu na po a then in min pe a then in ti khan mi ta lai te kan wal min lo lak tir ve ni chumo mani lum hi an om ve no la khatya ang te kha ania
1: ani le tun din huna hianin akar khat ang zong te than di tai la kar khat chung hianin pan eng zan nge ita thei man
2: kar khat chung hian atlang puin puan hi som som ai thlem lo hi ni ve thien kan ta dan chumo ma se designer zir te nia
1: hau tak deu te kha chen som je to roze na sat deu
2: nia hau tak deu phe chu kar khata pa khat chau te kan ta mo kha te ang kha nia
1: ani ani le a plain hi all some em
2: plain chu all some ve ta po po pang kha ni mai mo
1: ni khata pa khata zo ma ni ma plain
2: zo mane o achak deu phe chan pahni ten zo mo
1: ani le in puan ta hau chu then zo huna i in shal chin tlang puianga achang chuan chuan wholesale te pon om tho karinga hmun danga la ang chi khamo engtang takin nge in market a kha khamia kha in kal pui chin
2: i mei mun san san khu san san a hianin i kan zo order ve ni chumo a then chu a pek a pek te he phaila ma te po thon chak tam takan oma kan han lum hi then zol hi abik takin kan in sem zain sa khop me khu san san hi ani deu vek me
1: ani ta chu ani nang ma bi ga khan ita chwa te kha i reseller ang mo ron la chong ang kha i nei nge nang ma khan direct in i tek na i nei
2: ke man direct in ka pichhi
1: ani chu li chuan ani le hei puan a hian in a chi shang shang ta dang kha om ti te kan lo sha a hei a chen chu a puan cha deu deu te mo a ta cha ni hi ti te a chen chu hei han kal pa pua phe khokin a bagal na han tai a ange i tai por ol sam deu te kha om ta khami a quality ang zong kha in tiang in nge i a om china nang mang kha khami lo shil fya
2: atlang puin i then zo lum hi hei thil cha ve kanita ni chu chuan kuta ta kan ni bang khan hei a phei kho ke na tai porang chi ka chu a om chiam lo
1: ani chu ti chuanin ani le hei mizo nu la te nu te pon puan an tan sa he e kei ma ni puan nge te mizo puan nge kanin ti hona sa to ni tun la ya chan puan moi tak tak te he pathian ni ya te phei chuanin e byakina kan han bi chinta nu la te phei chuanin e khatya nga khanin enge ke ma ani mizo chau ni lo nam dang te po hian puan han bi te ai khatyanga handu ve te kha an um ve to ti te kan lo sha anang mani ya te po customer te nei ve em
2: customer he an um ven wal me yang ho o nam dang mo chuan he puan cheng a phei chu nam dang hian an ron war ve le to ni chu chu tiang chu
1: chu tak chu e alo mom ka tia nang mani zara khan he mi zo thil siam moi tak tak ti nam dang in an lo me sha thei na kha e ani a tro chuan in nin shal dana kha engza bor ve nge in le chu ang ti te kha so ya rem ka ringa mi dang te po kan zo ta wan sai ve shim shim la
2: don chum chu kan lo kui ni kha ta hian sing hi kan chuang nge nge bo ko mo chuan kan lo kui ve le in ka sha a bikin tiang te om tam thei se
1: ti swanin ani le he aron le ya customer a khan han soita ila me chya mani puan bi turon le ang chi kha chu an tam mer chu karinga he mi pa an nu pui te mo an far no te kha tanga han le sak ang chi kha nom ve tho em
2: om tam khop me
1: ani mo
2: an pasal de ro shwaya ani pasal fel tak ta le chu pakhat me po du tok lawin adang thlang le ro tel chi kha mo
1: ani tak chu in sha chat kha i alom mo ma i nang mani tan potential chang ron kal wang wang in ni wang kha tang kha na chado na tro ni chani ani le a group anga khatya nga ruthi group a in i tel na kha nin function na kha mo i khatya nga kha nin puan ni lo hi engye thil dang ti telin nei em
2: o tam tam ve me atlang pu in he mani thiam thil mo puan ta me ni lawang chi kha khang kha tu na po hian ke mani search block atang po hian kan ron king nual to he bak tong atang te pon thu thleng te chi sang sang khatyang kha item sang sang he mani thiam thil ang kha om ve ni chu chung te chun ron king te lamo
1: ani le hetia self help group han om te tin sarasphere hetia nga intil siam chwa han zorna tur om ang te hi a chai ti em engi nang mani lok pui dan ni shilla chai ti le ti lo te
2: tra ka ti khop me ge mani pon I kan lok pha ba ka he design thar tam tak te khang te kan lo mu pha zel boka a tra ka ti khop me sarasphere a lok pui kan lok pui ka ti
1: ani le kan zot sikle deu chang apwana hianin mo he kuta an ni chuanin ato chin na chan te himin han shila chuanin puan te hi a chen khata chuan he asang chu soilo sing kai te po hi omta I anol pui chuanin I ban phak lo turang te po hi omta a ma se khatyang design tho kha ai ton zo ka ti dan te hi om lo mo
2: nya he hi chandral thakop me ya lelama kutta hi zo har sabe ma he enge apara rengot po paran ta chan par ngor ngor chan chuta chung lam plain tur kha shana ta le nga ya he hi zo lelama chan an tlom thei lo ni pon ka sha thiam tho chaw ke ma ni a po hian in la te alo to ve zela lelama chuan han thil han tlom hu khi thil har ve nya chu chu ani deu me
1: kha kha chunya I sui thiam ve kha haranga ta tu sang sang ten lo nya zwar tu sang sang ten ni ang khan tu ro ani le mi zo me cha ti tan hian in enge puan ta hi kan ti chi tak tur ni em he a chen chuan in man lo deu kha om be the ya nang ma kha chana har lo kha I ti all sam me ta I thiam jong tak po lo ni me the ya kha ta khan in he thil dang na na dang han thok lem lo de tang khan in han ti chi tur tak ni ni sha em
2: e zon na tla kan I khopin ka sha le la ma chuan lo he kan nu la tam tak om ol ang me me te hi an ui om ka ti puan ta e zong tur ta ka I thri ni chu ma ni thiam thil an ya he tu ma min lak sak thei lo kan talen ve ni wang khan chu wang chuan a tha in a hlok thlak ka ti
1: alo mom hne me pi chuan te e a to alo mom hne me pi chuan te e he puan ta moi tak tak te in ya lo sha cheu cheu la na kin se la po he lama hian in I kong te lo twang je se la ti na ka chuan ni zo chan do sak na kan thana chi o
2: kalo me
0: tuna kan ngai thak tak kha kan radio palain puan ta chung changa pilal ma chhuani thenzol venglai mi akum na ani ole tuna chuan so thing chu nu en kol dan post harvest management of ginger tea kan ngai tho lenga he thuron sei tu tur hi doctor in sangpui assistant professor college of horticulture thenzol ami ani
3: so thing hi thai pui mo tak pakhat ni ti kan sha cheu ome abikin tu lai mizoram din huna apoi mozia soi tam ngai lawin kan sha a kut na tok tu tam takin kan ching me ka chuti rualin chin bel tum le ching thar tor tam tak kan lo umni ala na wangin a chin dan ngor ngor pialama so thing kan chon hu a shal cha ka chhat rei dan tor vein hian kan soi dona heng kan soi tur te hi thil har sa le khol man tau tak tak man kher ngai lo ni in ol sam taka kan som mai thei te ania tin achi da chatan tur mithiam te thuron angpo tarlan kan tum bok don ani atlang puin so thing hi kan chi na tanga thariya nu vela kan chau china he hi so thing variety le achi na mun le leilunga zirin adanglam ve shet thei bok anna alo enga a ro chan hian chaw hun ani ti kan sha a so thing cho lawa da re lu tu khian akor emo apil kan ti ang de hi ati saka tin a quality ti nyam theya so thing kan chu in athar ti pem le hliam lo thei ang bira cho tur ani a tin apil pil tur le kharo wa wanga cho har sa pum pe nan khonong lu tuk le ro lu tuka cho lo sham tur ani bo so thing nan na te hi thlai din lai chaw om ani bik lawa kan cho dana uluk lo le polo taka kan ti wangin nan na chi shang shang heng kan cho nu a te po hian ai siam theya thlai din lai a risel chatak kan song bol danin azir lo wanga aman zat be sei angman phatalo shan tlak lo le riral mei mei om phar chin ani heng kan cho nu a nan na lang sar deuh te chu soft road hei hi atir chuan so thing pila khan rong buang lampangin a spotin alo in siama chu spot chu lo lian tial tialin a choi ral chin heng tila ka ven nan hian chemical chen khat mancozeb te zairam guazetin propinep emo copper oxychloride ta mini som thum vel kan chia theya tin ridomil mz 1.25 gram 2 liter khat zela telin kan song bol thei bokang adang dan dang langsar le de de chu jai rot kan ti ang de hi ni a so thing thar mun chen khata rang rong dang lambik ro bik le rong buang lampang in siam aw mani chuan bavistin emo ridomil gold te captain copper oxychloride bordo mixture te hi aman theya heti rwala kan sha

0: So ya minister chuan inspecting officer tela zirti tu te nen zena konga an tho na tun na danglam na siam cho zela doi taka kepen an tumlo ni in a soini mizoram zena chung changa het hu in chu tharlam le langsar ber mai hi a soi tu ten an soi thiam boka a om ang ve ve thup mai exam na thiam thei filor te din hun talan ani talo hi an zirlai te nen na bo ruak competitive spirit ati bo the yang ai na hi adip thui veo chonarin oma chuti rual chuan mi mal enkol sikul nei tu le enkol tu te ril ru chung ril taka hiam zirlai te inel na borok tha ain an sikul inel na lam an dal lian jok angem ti ngai dana piang theya sarkar lamin an kal phung thar hi bai hat system ti bon atana thil tha ani tur thu an cheipo hi rindop tak chu ani ve tho tho mai all india service kum tel tak me me mizoram cheng te kan nu tolo ba ka central service le an noi lam chu choi lo thiam na big nei tia kan soi national eligibility cum entrance test ni ta kan thang thar te lut thei talo ringot po hi ngai to na sen angai to tak zeta a chan hi zon chu nge ngai ni wi sa 8 o'clock in a phalo an no ti thin te chu ti mai mai kan ti thin huna kan ki le nge nge ngai chumi ti thei tur chuan zirna lam hi kan ngai vena kan ngai poi mo tul to tuna thu in chu omme hi he har satna lian tham chin fel na kong hoi ni point alang lem lo mimal sikul nei tu enkol tu tem tuna result ti so danin bai hat system ati bo andrin no thuan so hi adik rang maya chuti rol chon kan kal dan thung hi zirlai te inal thiang him le rol ena diklam ain sum don atana zirna kan man sat takina shin abik takim mimal enkol zirna inten zirlai andu tho awanga an result that theina tur mut angmaya thilan kalpui hi afu bik haulo exam don maya in khung sanga na taka zirlai te zirtir vak vak mai hi thatpui ain kan zirlai ten an chet pui na sajok ina lang exam na mak thatak mu ah din hun sanga minglan hi zirna dik takin atu mani lova exam na result thare mot ai chu machine chhor tlak le man tlak tlon ting tak cher chu hi zirna in atum berani jok ti hi kan shred non fo tul le mai mizoram chi ziak le cher thiam tamlama kan in chuang hle ti kan shreveka ma se thiam na tak tak lama hen kak chamna sa takan nei ti hi kan pom nga mangai to zele chher thiam kim ma saber state nia pon kan irol hian kan nu fum na lam hi kan chhe tel ngai chumi her dik tur chon sarkar in kha ka pianga jing nam sikul kai hun ti ma le ka ti kai uniform in ang fek le inang le lo academic session hun son ti mai ma hi poi mo berani lo a poi mo ber jok chu zena chang kang ania chu chu abul thot atanga asang bera dozom dik hi tel bok zena siam thatu le mizoram zirlai te hi chhorkar man tla ka chu angai tur chuan zirlai thiam filor te result thatak nei tur chher ngot ya poimo berlova zirlai thiam thelo ber ber po man tak le chhortla ka chher chhoi poimo ber ani ti kan threta hun tal he mai chuti rol chuan sarkar po hen abul thuma zirna le risel na lam hi ngai poimo bera ani ma sakhe tu ta tak zet ani mi pui risel lo le zirna lama nu fum omna ram chu achang kang thei ngai don silova
1: hehi akashvani aizolani zair moi hun kan manganga tuntuma yan josephin lerum engile sumion zai than puyate zai ngai tha in hun kan mang hawanga masabiratan mangtha mai le ti hla kan ngai tha angaron se tu tur hi sumion zai than puya ani lo ngai thlang u

kan ngai thak ta kha athlon mai mo ti hlani aron satu kha josephine laram engi ani ta chuan sumion zai than puya zai kan ngai thavele anga kar hladi boite ti hlaron sa ang

zo khat lei tir ti hla kan ngai thak ta no satu kha Josephine Lalram engi ani ton tum zai rimoi huna kan hlangai thlan hunun ber tur chu Jasmine ti hla ni asumi on zai than puyan ron sang

Chamam ti la kan ngai thak tarun sa tu kha Josephine la ram engi ani ton e hian jing dar sa rilamini somli panga ani a thirwel na huni lo mangang o.

chuak her chuak nge yang ti hla kan ngai thak tak no chatu kha juhan hl mal som ani ta chuan zorin zual khiang te zai kan ngai thla anga itona ti hla run sa ang

ti lal khong ai la sa kan ngai thak ta khanang nen ti la ne adata chuan johan h lalmal soman katani se ti la sak ilaw ngai thang o

kan ngai thak ta khatun thar di valmo ya ti hla ani ya ron satu khati lal khonga yi ani tuna chuan kadu thu sam ti hla kan ngai thla anga Johan H Lalmal Soman arun sa ang

0: Aka Shivani Aizol, ngaitla tute te baikan book te wahi Regional News Unit palai te tu Women and Child Development Department Aizol te kwatlang office ahiani kan kalani a Women and Child Development hian sorkar lai pui scheme hi an khoi na sa em em a Akashvani program at the po kan run ti chuak fo to chini ni how to te hi hun tha thimi lo pe ve se thin buka kan lom khop me tun chuma hian in e pisai lo pari joint director kan kom dona tun chuma hian India Ramina National Action Plan for Toys akal pui chung chang kan zo dona ni ya ma sai pisai lo pari chibai o
1: chibai ule All India Radio hi kumkusom kwa in loading ti kalau cheve a e hetia angzat kumin lo theng hi kalampui chewin na tho jong songte ro pui katya adu sangna ka hlan tel boka cheo
0: ami no pang infiam na oma tin thilan zir pa ani fiam theina turang chi te po nangma mi lo soi fi sak zot la hemi National Action Plan for Toys noya Mizoram in ma lo lak thin dan te a soi hon na te po
1: o National Action Plan for Toys di hi kan ministry atungin guidelines a hi ni somni paruk me sang ni somni pania khan kan dunga e ti chuan chuta chuan guidelines fil fai tak anrun dunga chumi ma chuanin e ke mani po hianin kan indigenous toys tele enge e kan man lai kan mizo infiam na khatya angchi te po ka kan local pui to a mizo infiam na ba ka hianin infiam chunga no pangina thil azir theina ko hoi ti zau tu athiam na te athuak te ataksa te remshat na them thiam na te akut man thiam na turata na infiam chunga zirna anti e khatya angchi kha chu kan lo kalpui reng to chin ani thoralin e May 22 akhanin e sangni somni pani akhanin National Action Plan for Toys the guidelines hi e anron ti chhuaka e chumi hnuaya chuanin e ek bharat shrest bharat ti hi anron kalpuya chuta chuanin a state te hi model toys anganwadi center a no pangtena anlo man tur a model anga kha e lo siama the dara anganwadi center shang shanga te asiam dan te shilfia mangchang kai tura ti tur ten minron ti ati chuan e chutiang ang chuan ma te kan lo la a ti chuanin kan infiam na kan mizo infiam na ne ang chi te po kha ati shang shanga kha e kho shang shang achangin kan la khoma tia ang khanin e kan la khoma te po kha kan the dar le a e kho shang shanga te po infiam na an nei dang kha lawin ang lo ve a kan shat chin te po lawin an lo wang khanin kan the dar ve le atin ministry lama te po kan the lu ve bokani
0: Women and Child Development and your Sarkar Department and your Sumdon Nan and your Don Lawa. Anganwadi and Mani Nwai Helen Kalpui Poka. So Tiang Swan in Anganwadi Lama and Yet in Toys Yamang How He in Ted Dara in Kalpui Dan Lampui.
1: Kemi National Action Plan for Toys Aron Ken Mapok and Kalpui Chito and Iralin Hemi Aron Swa Yanin a big takin indigenous toys can ti Mizo in Fiam na big. E kan nam infiam na big anga kha siam dan te e ma ni a siam me da na te e ol sam tak a siam dan na te lak dan na te e khatya anga kha in zir tir na workshop te kan ne ya e cdpo te kan field level officers te kan circle officers te training workshop kan ne puya ti chuan an nin anganwadi worker a training an lo in pe ve le a ti chuanin coordination committee the mothers committee the anganwadi center level a kanneya hi khang meeting in khanin siam natlang te anlo ne mun shang shanga ti khan anganwadi center a ko shang shanga anlo neya e ti chuan anganwadi workers training center ti hi kanneya chumi chu khami training pe tu bi katan khanin e kan ruat boka anni kha enge a training na mun pui ang deu atan khanin e ruatan launi bokta indigenous toy making center atan ruatan launi to boka ani khan ti chuan an nipon training an pek piang in khatang khan workers te an lozer tir china ti han e kan kal puya tin e ministry lamatang hianin hetia ang preschool kit kan tia khatya ang pek chwa theina paisa hi kan dong ve china tlemte hi khami achang khanin anganwadi center tina te kan sem chwak ve china akit ang khanin tirnan bek pakhata khatya ang infiamna infiam chunga zirna manrua e khatya ang kha kan sem chwa chwak china ti chuanin chuta chuanin e sumle sukte ang chi te kan pe chwaka po vu te andia chen chuan ti chuan in sai ro kher te kai bu te khang ra te chuan che pui lem hei i tin a thei si lawin thing a siam bil tak no pangin khan chem pui te khatyang kha an lo shan ve thei na khanin khatyang te thang ra te chi ang te chuan no te lem mizo in che a in che e kuta siam mizoram self help group ina an siam ngei te e khatya ang te pokha kan lo sem chhuak ve to a worker te na an ma ni na an lo siam angan wadi workers te an te na an ma ni na an lo siam mai ba ka khan khatya khan ta state level atang pon kan lo sem chhuak ve to a sei ro kher ti hi kan sem chhuak hi e nge a him tok lo te pon lo ti mi the a ma ro chu e kan no pang te han sei ro kher hi e nge ani kha an shat ve shim shim tan khanin kan sem chhuak ve bokani thangra te po kha i enge ani an lo shat ve shim shim na tan khan tin adang te hi chu mi zo in fiam na hi kan han khom chuanin mau manga han sia me the te kha atama wang khanin helai state level atanga kan pe chwa the an chin ho kha khang ho ka kan han thanga e manina sia me the ol sam te khatam tak kha o mai mi kan pe chwa lo po hi khatya ang sia me the dan worker te na man nei lo le man tlom te bok man nei lawa choi thei thil manga khatyam syam dan te po kha kan in zir tir ani
0: hei hi kum sang ni som ni pani mei kha tan ti kha hei kum li vel chu mela lo mu ta tun thla hi mei ani vel pe boka tin portion pakwa da kha angan wadi center shang shanga ten an syam zo to nu khan e new sia din kan lo ti chuak ve china kata kumina in thu pui pakhata khanin I less screen time hemi phone le computer te mangklem jok tur no pang ho kai shwai dan ti vel te po khatu pui oma khami bozui na te po khani ang chuti te po rin na oma engpo ni se mizorama hemi malak chau zel dan tur te hi ala omem nge ni tun din huna hianin a talk to in tire zuba ka ngai poi mo dang te
1: kasoi ang khadi national action plan for toys di aron chwa ma po hianin no pang ina infiam chunga e zirna an nei thei dan hi chu malak reng ani a tuna hianin ECCE curriculum kan tia no pang kum ruk noi lam te infiam chunga thil an zir thei na tur hi thiam bul chen na bu ti hi anganwadi center tina kan pe chwa ka chumi mang chuan anganwadi workers te po kan traina chuta chuan tin ka kata activities te po kha han en chuan puitling tan chuan in e how may han ti tur te po nyang internan utrok so ti te lekha thler ti te lekha the ti te balu athil zia ti te bur chunga tui thun ti te po mang khatyang khanin activities ti shang shang kha omani kang khan amaro chu I a ho te te anga kan shat khanin an thuak ma son na an rim shat na an thiam an them thiam na an kut le an mit an man kop zir na te khatyang kha alo thlena tin number an zir na tura tan te abc an la zir chaw na tura tan khan alo pui ani ti kha I mi pui te pon kha kha kan lo shat pui anga ya pui tling chuan kan lo tam tak zok chuan in kan lo shi thiam lo china amaro chu khang an ti kha no pangina an lo ti khanin kan shat lo lanin alang khan an run ni wak wak kher lo ma se an thwa ka te an taksa a te an ngai tua na te ma son na khazoi muang in a run thlen ve china ni ti ka kan shat anga ya ti chuanin e portion pakwa da ate po ni e hetang han kan kalpuya e tun lain hei no pangina e phone an khoin salu tuk te tv an en na salu tuk te hi e kan boy pui em em ma ni he ta a ministry level atang po in an run boy puya he tia ang no pang in a phone in an khoin salu tuk ka in fiam na an ti le si lo hianin tun laia hein e ril ru lampang a boy na e autism an ti e he tia ang autism behavior an tia autism ang mei a om theina chance kanopang inanga ani e autistic behavior ka anun show chin ni I virtual autism and dia chu chu chutia ang nat na te po chu no pangin ave pha theya tin no pang ngai tua na tam takin a shwai pe nga I no pang kha athwa kha achan tur angina chang lawa the ta chang chau je tur an ni lai kan phone ringot an addict one phone addiction a kan shwai luta tin thil chalo tak tak an kum mila an mulo tur te an lo mu a chuwang chuanin I screen time an TV and te screen kan ti chuan hei TV te phone te ani me a hi kha I computer te khami kha kan ti tlem saka enge I zir chunga infiam infiam chunga zir mo khatang an ni theina tur tan khanin an tak sa shi sel na an real ru shi sel na theng khan kan ngai to saka nga ya an phone khoi te kha kan ti tlem saka nga ya chuwang chuanin enge awareness campaign te po kan ni ya mun sang sanga a state level atang chuanin I mi pon min lo soi deu ti kan sha a YouTube channel a khanin I awareness campaign kan ni ya screen time reduction in TCR I awareness campaign kha screen a tho india antia amaro chu mi pui tam jok in ngai kha se kan du awang khanin an lo ngai thak me thei tur tan khanin mi thiam te kan soma ti chuanin I atamzo coverage kan dua ale lama chuan screen time reduction kan tiral khanin screen hi appointment ve to thoni awareness han spread nan te mi shat na mi tamzo ina anlo shan na tur tan chuanin screen kha poimo lai chin ma kha khami pui khan kan lo thiar thiam ve me anga ya YouTube tang te Instagram tang te Facebook tang te pon no pang pon zir turan nei tho amaro chu khata khan kan lo thit fim sak thiam kha ngai ve ni nu le pa te kan pui mo e ma khotlang shoi tu te thengin kha kha ma kan lak ho anga ya I tu na kan kal phung a hi kan du tok lawa I kan lati zel do na ma kan la la zel anga I screen time reduction chung chang te po a video te pon kan lati chuak don tho khata tak khanin mi pui pon an sha thia mangai screen time reduction in dia screen a tho in dia ti kha I man chang kai dan ko nga oma he tiang screen na kan thil en te po hi ma se mi in an edik lu tuk no pang in an edik lu tuk kha po ye ni phone a games te an khela reels te an ena shorts te an ena kan thit film sak thia mangai ya a hun te kan siam saka nga ya chu ang tu chuanin kan la ron ti ve le ze do na screen mang pon kan tia nga screen lo mang te pon awareness ki pui in shil shat na kan la ron ti le ze do na tin training te po angan wadi worker ate kan field level officers te kan district program officer an oma child development project officer an oma circle officer an oma portion staff an oma khang ang te apo khan training te kan in pe ze langatin tuna hen portion bi padai bi antia I zirtir la ei tur tha pe ro ti na angani me ya khami chung changa khanin I TLM kan tia teaching learning materials zirtir na man ruwa mo in fiam chunga zirtir na man ruwa khatya ang man ruwa I man apoi mo zia te ei tur tha nen an mamo zia in zirtir na hi tuna hian kan kal pui me ka tuna hian kar le lo ka po training khatyang khan officers te akan pe anga annin anganwadi worker a training an lo pe vele anga state level master trainers te training te pe kan tumati khan ma lak chau je kan tumani
0: national action plan for toys tung chang min shil mai ni lovin pisailo pare khan in he aminya na in me de me toys khel tama screen time ti tlem dan tur lampang an malak de te so ya atin an ma chop te po min shila a hun tha tak awangin kan lom em em ai kan zel nu tur a du sakna kan lani
2: kan lom lu tuke
0: Pisailo Pari, Joint Director, Women and Child Development, and ani hi kan tibuai fau thina amaro chu hun thamin pe a kan lom khop mai a Regional News Unit Akashwani Aizawl program website ani

Kan tsoi nang ti ti la thiam ta karon rem tu te karam hun north branch wai me zai pol te anni ado ta chuan MZE headquarters ten leimi te hun bi an chiare ti la an rem ilaw ngai thang u.

0: Sing nun zin ko nga positif la, HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi, Sinod Social Front, so mitse ani e.
1: Hey hi Akashwani Aizol ani tuna chuan pathian fakna hla kan ngai thlao dona the sunbeams the chronicles the Daniel Square te ne na changin pathian fakna hla moi tak tak kan ngai thlao dona ni masa peratan mitu ya hulang ti la kan ngai thla anga the chronicles ten anron sa ang

kan ngai thak ta khatunge ding sa wangle ti hla ani aron satu te kha the sun beams ani adota chuan min shuai la ti hla kan ngai thanga Daniel Scoyer ten anron sa ang

dang lam ngai lo la li swati la run sato te kha da sunbeams anni ado ta chuan Daniel Scoyer 10 ka hla na che ti hla an sak ilo ngai thang u

The Chronicles ti la sakan ngai thak ta khamo phurna kan nei ti la ani kan la nu nong bera tan chuan Daniel Scoyer ten nangma thil ro pui te an soi ti la an sak ilo ngai thang u

0: ngay là tôi để chỉ bày ule gần lâu sát tổ ông khan gần lâu buồn tổ ông khan in hay vừa in hiện in national dengue day vừa lên hun gần mang đôn này à dengue là nó là cái in ven đàn lệ in en col na tí thu bụi mang in vừa in hiện hun gần mang đôn na hun miron man bụi tu hi doctor lal zomi additional director health and family welfare lệ doctor lal fakzwala pau tu state entomologist te an ni à anh nhỉ anh in dengue chúng ta nga gần sát đủ té zo đủ gần nay té mấy lần chăn sóc đồ na hey tuần lai in dengue té alo loài thay lệ tin alo loài thay lệ thì mấy là gần hẳn mấy sát em mà tin chú mấy mấy bác cho anh in national dengue day gần mang anh nhỉ à hay mi bùa liên hồn gần anh mang đồ na doctor Elizomin hay mi national dengue day chúng ta hi anh tin nghe mà anh nhỉ à mi zo ramati anh tin nghe gần mang ti te kha mi adengi de ashim shima hi han soi hong sa ber se la chang a
1: le kalo me am sa in he program lo ngai thatu te zong zong ti bai kan buk che wa i dengi kan han soi a dengi mi zo tung in kan nei lem lo va chuan national dengi de vo in den che na he na ya po program ka run nei na hi mizoram ma hian in dengi hi kan lo she tran chho ve india ra ma po i lom to in mizoram a hian a bikin sang ni le som pani vel atang khan kan lo se chho ve tan ani chuan india ram a hian national dengue day ti hi alo pun chho ve le zel wang khan etiang day bi khi siamin kum sang ni le som paru ka tang me ni som paru a khan india ram a kan lo man tran ni chu chuan hun a local zela alo pung chozen mizoram mi kan van de ya sang ni le som ni pat ni ni thum vel khan sang ngap mai ya ma se tu na hian a te min ata tha a mai ro chu kan chen na khwa le om dan ten a zir lu awang hian ing tik lai po pung luat the nya chuan a season ni hei july nu lam panga ro tui tla a top don nun chho vel en ron pung lua ya tu ni chon hi me ya kan oma tu na ta hi chuan kc kan la mutlem ni mizoram a chuan i to me enge aro a season kan ti aron thlen ma hian i health department chuan vector borne disease control program kan te a tho si vector se atanga nan na kan kai ho nan na chi rukhi kan en kola chung zing mi chu dengi ani tani chuan winnia po hian de litanga chuan india ram pum pui stage zung zung le mi thiam kal khomin webinar audio visual kal tlanga program du pa kal me ka ke ni po kha kan han nate na hema pa hian kun kha kan ron nei do na wangin i kan ron win hun he tak ro tu thia chuan team kan te athu pui hi kum tin na oma chu chu national dengue day ya hian tun kuma kan thu pui chu check endi clean defy le cover om se achu ei hu bedro chin tharo tuna kan soi tur hi chu thosi dengi hi thosi min se atanga kai ani awangin thosi hi omlo top chu ahar do na ma se thosi hu be no thosi omlo na na malak hi kan tuma thosi pia cover ti hi a meaning hi tlimin sei thiam kha har ka ti de ma se om zia chu tuitlinga thosi te hi an tuya an tui lo na om o an tui na om lo tura kan in bul chevel tui om te tin kan in bula kan tui zem te kha chin that tu thosi tui thei lo na tura chin that ti na ang chu
0: alom om le mai ni e dengi ti te hi tian he kan lo sha a kan han tong chho ve ta se la ni a i dengi nat na hi engge ani a alan chwa dan tlang pui te eng tin nge i kan in kai thau si chang in kan kai ni ti chu kan sha kha mi a chang kha ting e in kai chon the dan a te kha i zau de lekin a kan zo bel le nga lange
1: ni a chu ho se yang kha mi zo chung in kan le lo dengi kan ti zel mai nga dengi hi nan na chi khat mo virus wangalo omani tani he virus hi thosi in min se atang kan kai thina ni tu tatanga in kai chon cho he zel dan kha oma chu chu a toy fel the ang barin i kan sei kan tu ma thosi ji tam tak oma i chung sang sang zinga chuan dengi na na thlen tu bi khi awm ni tho ter te mai rang rik rek te hi nia edis ania mizo pejon tho sirang kan ti ter te boy puyom zek mai hi nia tu chung ho a po chuan chi rang rang awm le ta kha kha chu details sei lo vi la hi ka bula plant entomologist khati lam pang ral a chua a tru la zo na te kan do na she du te awm ni le kha kha chu run thak ta se pizoram kan nei a tlang lon ber hi chu kan boy pui ber hi chu egypt tai edis egypt tai kan te a hi chu chuan na kha edis dengi chu arun thlen ta ni tuan dengi na dan chua dan tlang pui kha

0: adamdoi bik a omlo a omlo awang khanin loin enkol kha poilo dei zok ti na ni ta o adamdoi e swale mote kha omlo ta tiro zo du kha kan han nga kho me ma se headline kan zo na donte kan zo zel photanga chikung kungya emo malaria emo nen hian in annalai an neyem treatment hi malaria nen hian a in zul ve thawem
1: malaria chu abi taka oma treatment malaria dam do bi khi tu na hi chuan central sarkar yan min pe to ni chu kha ba kha supply khi kan pe a he ta central atang state am ron pe a kha kha state atang district headquarters a kan sen le ta district headquarters atang khan PHCCHC a he ta sub center khan khan kan sim le ni tu na hian market a le tur om lo wa so kami malaria dam doi kha ama ero chu le bukana state te country in kalpo vek to kan ni kho chak lam atanga ron lu te lo om ve le kho thang lama po ta khan standard treatment kan lak hi mo ne in pol de chu om thona in abi ko om maro chu chu soyang khan dengi chu malaria ta na e tur anga e tur om bik chu lo tak sa ron lan chwa da na zir khan hospital kha tle matwa na de phei chuan hospital ka ve ye tu chi sen chuak chin ni to phei chuan drip te khai lo ngai a mo ka de khan supportive tin thi sen te zring te progress elem e anas was elem e a time a thadon tane dikha si se nakhan ron lang tamai ni chu tuan physically an mania khan an lo nat nakha aron dam cho ve ta tu a bi ko om lo tu tu ne chicken gu ne chung chang kan se lo ka mi te la man an har re ko pa na se mi zor me kan van ne yomo maro chu mun dang a hian boy pui tham khop te om wangin tu ne hian in test na hun pani hi to me test na pun pani chu Aizol civil hospital le lungdai a kan nei le ta ni government of india hian khatam man tur test na tur hi mirun pe ni chu e civil hospital Aizol la le lunglei lam hin ron che thang renga che phlim chu kan nei ve ma se boy pui om kho pani lo kha po kha dengi ang tho treatment kha e specific kan nei lo wa
0: adam doi bi kom lem lo
1: chuan civil hian chu kan thia tang khan civil hospital hi tu na chuan zmc te le pranam chho to ma se khu chung mi te na approach all te ra lo ni a bang hian kc chu test dengi lo tam buk si an na dang atam lu tu ka an ti seng lo de khina tu na hian in mizoram ma hang lo nei vering im lu le tam tem tem ro report buk si chuan ti in civil hospital a hello test rem chan lo po pun dang kan test he na turin zmc so mo tu ne han kan dil me ka lekin a chon aizol kho chunga po ke lama sample kan rin lte po zmc a kan test he thoi kan be se man ni lo khan te webinar kan ne kan dil mo tuan ta chon in run dil ro kan te a chon kan test he thoi tu karinga ini pakhat le khai sai chiku ni ya khatero
0: treatment mi malaria nen in zul ve thawem ti thokhan ya o
1: kha chu asham
0: o asham hlak ani ti kha sha ta chuanin ave to te thi sena dengi nat nahi acham reng to em ti hin ron zot bokani
2: a kha kha chu mo nat na reng reng hi khami a thi sena kha chuanin e kan han dam chu kha chuan a ral ve mai tu ronga nga ini ta ni amaro chu na na sik reng reng hian kan tak sa kha asu lu khan antibody sim chho ta ni chumi chu kan na na ral do tu khan I antibody khalo sim chho ve ta ni chu chu na lo the thin ta ni chumi kan sim chu na lo be let ve nga nga ta khami antibody zo ka kha chu ero chu acham re ya an na na sik ero chu a rei lo te khan enge self life self limit life van nei ta hemi virus re rahi chon dam chin khating kha an nei ven in mani khan mo hemi dengi e virus kan han ti ho chon chu bang chuan an man enge dam chin kha an nei ve me an in kha pawng a kan tak sai na a do nei kha chuan khami khan an thi me yam amaro chu an antibody si me ro kha chu ala omanga ma se kha kha chu kan tan thil poi ani lowa antibody kha a poilo mai ni lovin achha jong ani engmo chan min ve kha kha min leng ve e thakhatte chumin dem ve the ni kar khatte mo khakhan are lo thin ema antibody si ma hi nan tam tak hi chu hei antibody tha a chuan in akum tam tak tam chumi veng thei to te po om ta ni chuan e dengi ti bor vela hi chuan are lo khopa a tha po hi tam tak research tam tak pe chuan thakhat po hi veng kling a mun le an tia hei e script type fast te po mi team scientist ho hian mo e a mi veng chu kha alo re lo wang kha kan lo ve non le thi
0: ni so yang deu khanin sha du kha tam khom me ya me ro chu he kan hun te akal ve deu duak duaka jina khanin kan han soi chuak je wa fogging kan ti kha he veng sang sanga khanin e ti te khani china e khati ang deu khanin khang te kha inge aso tem inge ni khemi alo il alo dar de una a chau khan kan ti nge veng sang sang han kalpui thei te khani em he in ven ngai reng ani a tuna poi ro ten sura so yang deu khanin ti inge kan sha thau thau si pian the nan kan in zer tir na sa ma se kan lo film khul tok zo chin lawa khatianga khan eng tin nge kan lo in ven thei dan tur kha zo pa in mo fogging chung chang po kha kan sha chang te wa
2: kanin ven na tor per jodi china khang ka soi to ai tuitling re re kan people na ron so ya en ting e cover di te khati check
1: di te ba clean
2: clean cover te kha khanin at pian thei na tor kan ti bong na na na chon na pian lo chon tem no ni anom don no ni ti kha abul bura chin ven na ro pui bera ni ta chon allo thei lo china hian central sarkar ministry kan guideline a chuan kan follow lai chuan allo thei lo china che fogging hiti tu acha chu machine tan pon apoi ve the ni kan ran bul ta tan po acha tok lo ve the ni chemical van vaka khotla tamo e asma ve te engmo taksa chaklo khatiang te po tan po khan acha tok lo the ni chu ba chu man lo the hi chu du tu sa ma ni ma se case lo tam ta ni khatiang a chuan case lo tam tho sin nga to box a pui chi a that ta ni ano te chu that thei lo ta ano te chu tu yan oma tha thei lo shum shum ta e kan han fogging kha chuan a pui kho thei ho chau kha that ta chu ba chuan a pui kha ka phlum vek mai la a tui helai tanga aron pian chu le si chuan aron lom le don tho tho a
0: ti ai tam ma khan lo lom se te
2: chu ba chuan in e alo thei lo wa lo chuan man lo tur ni a tin amaro chu hei ai zo la chu kan thri tang in kum tin de tho hei kum engama chin sang ni som ni pa ni vel atang kha chuan veng then kha dai jot kum tin nge nge khe lo in outbreak sri lanka na san ron nei nge nge ni chu nga veng pakhat an ming te po soi tai la until an ki chat ema wang in ti mai te hei electric veng le tuna hian electric van khan an le ni kami fogging machine kha local council in chuan ke mania chemical kha an man do hun le ke san nei tam deuh khan miron phone ta chuan ke ni he department lampang khan a chemical la apple tur dam do ya khami te ati dan te kan pasila chuan tikha kan ka phau ta chuan an ma ni malang na se la nia chuan ke ma ni na department ni na kan vati ai thade khan an ve chu a khan an mani len mani chu e thade ban lo nga an ti ta le chu te che chuan be thlem beng thlang hian tuna kumina hian e an le mek do na mani kha miron bi a e enge aspi company kha kalo ko mo a e a fogging machine chu mo chu chu veng then kha thei veng lien chi a kumtin maya dengi khati ang boina nei je tan chun lei hi atha viewin ka ria tin chumi ria chuan amc po khan tuna nikum khan an lei to me ni som ve lai ka phonging machine an leya khang te po kha kan mang thin ni ke ma ni pon kan mang tel thina chu chu athat na chan chu khang phonging machine kha om trap se vengin in nei se ke ma ni technical support kan pe me chuan atu le chemical te po kan pe me chuan advice kan pe nga kan ho monitor bu ko nga e achan chu an venga ke ni kan ba kan chuan soi ta mai me la ke ni chu so kan ta thuk kan nia kan kan na ani a kan tiu ti ani kan va ti ani de ka khan an ni chuan an veng ma ngai nei nan ti ta ni kan in ang lo reng reng wa ka kha chu wang chuan an ma ni nan han ka angat phei chu ke ni na kan ka a ti kan ti pot tur ang kha ka pot an tu lo reng reng achan chu ka lu nge khan to chu chu than lu tu kin ka ri mo khlai e en lo kha a strategy a hi kan ti chho sel thei chuan a chan chu khung delete de en lo hei khopui li na re rang yen metropolitan ka than tia hian department in an cater zo lo a king pon king lo chuan

Hey ya Kashvani, ai zo la ni leng zem hla kan lo ngai tha do na tun chu ma hian in ar lal mangai zo le thiam chan ti ra le mel som tuang fa nai te an lo sa yang ama sa pera kan ngai thak tur hi tiam thu sut mang ti hla ania ar lal mangai zo lin arun sang

tiam thu sut mang ti la ron satu kha arlan manga izwali ani tuna chuan thiam chan tira ral te in min hlan vela ti hla sak ilaw ngai thlang u

thiam chan ti ra la sakan ngai thak ta kha min hlan vela ti la ani ado ta chuan khuanu rat lo di ti hla kan ngai thla anga mal som tuang i fa nai na ron sang

Kan ngay thak ta khati em em lo hian ti la ania ron satu kha arlal mangai zwali ane ado da kan ngay thak le turhi phu lo di ti la ania thiam chan ti ra ral te in arun sang.

0: And that was Breaking All the Ground by Joey Firstman. And that's all we have for Western music. Hei Akashvani aizo wala ni. Tuna atsuan. Mami bay doon natilim tsan. Joshua jama party tin and buat sa ikan ngay tha nga. And scriptwriter hi. Zirsang ki ma chuan puyaniya. And leader hi. Si laram tsan chuan puyani.
1: Lalu do,
2: ina mo, pukil, ila kalbik lau mo.
1: Ko yang mo cuan mo, lo chu ro kucot la pui.
2: Oh, VC, YML, M hip right tu teh, zones meetings, anti mo ni, chut kom zana ni ka.
1: M hip anti mai lau, M H E P anti lau.
2: Sebe hek lau, zones meetings tu, an kal lau ten.
1: Ni sil ve si lau.
2: Wasa grupa an po si vek ka.
1: Avahan in ngay poy mo lo tlap chin chek chek tak veo. Zung te komiti ko na ching hei ne. Kapong ve lo. Le ka ni tura ni le ka. Tin wan za po kanay ve lo ti po an se ve re nga. Opposition kan ni tak vang maya.
2: Ah, tun lai ade chuan. Wazap veke na long komiti ko to. Kau shan le ua eme a po. In nu fo na le ifa pa fo na an ton ka.
1: Mam te. Lo kal te.
3: Apa nge.
1: Phone a WhatsApp message aron phonem
3: ka sena
1: yen lo in ting ai hriat anga
3: net pack nei lo na en the he ne
1: ava ha thok thin tak pocket money mo mo bok internet pocket ti bok khong ai nu hiom an ko te vat
3: an da khai do ra le
1: real situation a bok mo leng leng su se mi chan chin soi bak nan nei lo en te mo pu chor la pui mi fel hi a har lo sin mi chan chin soi lo se Lu fenan ni mai, mam te hei VC kan chuk hom do na, ka chua ngai in hi i ma ngai ni o.
3: Na hit lau chi ne, apa chu.
1: Ka hit zor so gong che, hi lau chua vay chuan. Ani chu tia wan zapa, aron thon ngay chuan, ka pom mai ngang. Ma se, tun rum chie, ni da ma chuan le kha ka du le kha. Mam te ka pe kho kha vala te.
2: I vol sam ve, pukil.
1: Chu tia mi, kalila.
4: Ole, when Zana and Kovai VC, WML, MHP Zones meeting, the Otron Don Toila
2: put to a home. When Zana, Zaninti Turani
4: can VC member puts her tapuya hello truce committee a hen, Ming Puma in Kawemo, Kapu, the inner motera truhi in Kawaning Hello. Can Mizoram roll in a summer?
2: Oh, Terra Tumiolo, Situla Chua. Pu situlmen dia kau turi ni zo kasin, ani nak tak acuan.
5: Pu VCP, pu chairman kan ti teh nak tur cein, orang lama chair ngai tua ni rosia ti kerotie.
4: Ani mo, kini hi kan til sia ti lema, ani le rot no ma, kan chut nak tur cein ngai tua ma sabtu cha kan ti lang em.
6: Pu chairman, i chut nak wanga chairman ni lewa, royal kai shui tu ni wanga chairman ni. Chairmanship hi chut na wangai ko nga ni lo stu le mo her so pa e mo po chu la chairman ni tho tho
4: at the boxi
1: katia sa prong de lo khan soi te se ka pu
6: a pu chairman chutia opposition vc ten min ti tat chuan le vcp ini na anga ro re ka shoi tu turin i wangin i chut na tur kha chair ani le ni lo wanga chairman ni lo wa ro re ka shoi tu ini anga chairman ni
1: ka pu vcp ni na anga Tia tia, a ang cho VCP ni chuan, VCP ni lo wa, VCP ang cho ni, a tina che ni, VCP ang ni lo, VCP ni sa ren, VCP ni na in emo, in ni vang in emo, rorel ka shui tu ni so, tito ro se.
6: Ah, pu chairman, VCP ang kati shan kel lo che, kati ang tesu, in shi tiam ve mei tu ra kong aya.
4: Nga cha e, o le, chan hun lo ni do ni la.
2: Lok. Putua tan na hun hi ane nei chim ni ngai tan mai la inei dai ten chutianga kan man zel don chuan kepon i tan ma in tui in na kawa nei lok don emoni le upalue pon zonram thian nei lok to po adu ve mai theisin
5: kan vc member pu chora sui kha adika ni pu si tul men nei hi kan nga lutuk he chong kam hi kan mang dik lo na sa ta he mai kan zir lai na pang ti pon exam thinga nei an tum zo avik to hi a chini nan pe bok ne ya pe bok ka shi kham te nuai lo ve ke ni chu kan exam mai chin kha ni a kan ne khir ngai lo sin mu le
7: kapu hey ke ni wai me pon kum pon thu pu ya ram le nam hum hal ti ko menga mo za kan lo nei to o kan lo kong to a kan trung man dik theng hian ram le nam hum hal kan ti hian awom ahom ve ka ni kan trung hi thi se kan nam hi ara la ni mei do na kan trung kan man dik lo awang hian kan tu le fa zim lai te ngei ngei po ma ni trung subject ngei ngei ya po an fe lut kut to mei ni hi
4: ngole ni e trung kam hi ulu ko ngai khopa a dik che lo kan man than to hi chu i en tha thiam zel meng wo tha kan ti
1: ti lo ka pu mi sao trong dik kan nei lai a dik lo kan man lui se la kan in she thiam zel chon thang lo thar le zel tu ta hian min la ron ko kho bang kan trong kam man dik lo siam tha a dik zo ko mu tua tran kan tum tu ni zo
6: pu chairman kan va chan har ta ve he ti te chuan kan tlai lu tuk nge chan mi ro chairmanship authority in
2: kha sap trong ti le kher to ni a ku tu khu khap jau te
4: ole ta lo Bible chang po chiar to lo mai la tu na
1: Bible chang le chiar chi ni ngai lo Bible kan chiar hian pathian thu kan chiar thuin a chang a nam para kha kan chiar ngai lo kan chiar ber chu pathian thu ani pathian thu thiam lim i lo chiar ang u ti thin tu ni e
4: ani mo ani le trong trai dan ni o trong trai tu rin a ngai lo mai te se tran to pang vc secretary kan so mang agenda se longa thang
2: mi zo tong kal phunga ilo so mang ti lo tur ilo u ti chuan u ti a ikhar ngai ilo so mang u ti tur ani
8: agenda sti kher po khang ai lo agenda ni mai agenda
4: ole ka do nyin tong tam tat ada e da se lo boi su secretary som to lo jok mai ang kan rei zel ni e mi zo tong ke mani tung ngei mai hi dik ta ka mang turin mi maltin kan in en chiang angaya chumi ta na chon tran kan lak tlang angaya ni dik ta ka mang po tum thawi la thang
2: pu chairman lok zo trong man dik tul zia isoya isoi tam man lo ne soi dik lo winga he mai mi maltin ti lowa mi tin ti hian mi mal kha asoi nga lak mi tin ti mai turani tin mi zo trong kal phunga ata na om thelo atan ti atok na na po om lo nan ti mai tu
1: kapo chu lo po thalu tuk chu a thangai lo mi zo pa phe chon thil thalam soina lu tuk hian mang thadu mi lo ania lu tuk chu u chuak ti ne nain ang thuaka mi so lu tuk thin chalu tuk ti a te mang se ati kang mo ya chu fel tuk kan ti chuan a fel ma ma angai om zok ti lama kok dai nia tin mo chu mi fel takani ti mai turani kalom lu tuke te kan ti tamai maya kalom tak zete kalom le mai ti sok turani
4: ole du tok to mo i ni chin ka soi ka thut na tur che rin du tat chuan kha kan wei ma secretary kan kong ko pui bulu mi saron la lok mai se
6: adi khap to em
1: a va tha em tu na chuan pu chairman dik tak ni ta e i tong kom man sol pani kan lo soi le lok pu chairman kan in en chiang angai te tia chiang ti dang lam la chu chian ani kan in en chiang angai ti tur tin dik tak a mang tum ila ti po dik tak a man tum mila ti tur
7: tanang tanang arei
4: kan agenda ta chu kan secretary hian agendas e secretary song lo wang ka te tak mo kei chairman chair chung e mei hian karom phar hlui jok mai ang agenda s pakhat na kan khuwa mi thi kan nei tlem theina na hmala dan tur chung chang ti ania hei serious tak tak la mai ni kum chung khan mi thi kha mi so eng zai ha kan im phum kha
8: mi som thum pa ni
4: o som thum pa ni kan im phum ma mi sing hi mi eng zat nge kan ni che kha
8: in zan ni kan tling lawa mihring sang kha za ve lo ma oi me cho ga in chiar
4: o chu tiang chu kan nia kan khua hian mihring kan tam vio lo ni ngai tu te u han chut ve ma te u kho khat min pu ve sia mihring eng zat mo thi kan ti kha
9: mi som thum pa ni pu chairman rorel don te chuan lo in po sei ve de thin lam le member te zo cho phi thil za tha takani
4: nie kan thiam lo nie kan nuin fe pu ya mi phu ta da han hnel kha a moi chi lo ve deuh thina ma le ole chu tiang za chu kan nia chu tiang za chu kan thi avara pha ke tru an thara kho ya tak ka lang mo ngai tu te u thi kan tam sin wa na kan tok le ve ka ngem paradisa an chol ngem kan soi thei mi lo ni o thi na thua khar khar chuan kan thu lo te me nia nalpa chuan a mi thiang him lo hun
5: pu chairman kan rel tur be cha soi to te khala i din na mun kha pul pi ta ni lo nia o eng chu me kan rel don han phar mai te
4: soi da tur kan thiam thei nan agenda si kan soi fia ve thin a ole inte nge mi thi kan nei tle mang ti soi ho ngole
7: pu chairman nie in zo nu fa kho chuan mi thi kan nga khop mai za po za thlak le ani an tharau kan tu lam thu kha chu heta lo soi chiam chi po ni lo mihring tam lama thnem kan ngai ang hian nu na chan him lama tan la kan ngai he maya nie thi na hi khap chi zia sa ngani lo wa khaprem thai ani lo zia te thi na chunga thu kan nei lo zia chu kan vcp kan zones meeting chairman ngai pon aron soi zo chia chuti chunga mi thi nei tlem dan agenda iron sop chu khi chu ama kati khop mai arela rel chin in ke chon ka hra lo wa he agenda hi nuk dok le mai ula ka fa ti em
8: e pu chairman ka ma member zom ta ron so ya ka tlop te tlat lo a ti ngai na om ka ring tlat kan khuwa mi thi tam ber chu chhalai kum som li panga la ting lo an ni wai mei na chin chia dan chuan mi thi mi som thum pa ni kan sun ta zinga hian mi som ni lai mei chu kum som li panga noi la man ni chu chu mi thi kan nei zong zong zat ve ai nan tam dei ani chu chung moi lo ni su sela kalmu satur zo kan ngai tar chak lo le kumu pa zo kum som ruka upa chin
2: pu chairman mi hring kum zat kan soi hian kum som ruka upa kum som lia upa ti lo tur kum som ruk mi kum som li mi ti tong kam han zo tu
4: o pu thor amak thin mang o lo ngoi ri la lo thu ri ro kan we me secretary khan ha soi zo phot te se
2: ran te thing te le thil dang dang mi hring ni lo upat lam soi nan chok kum chumi khamia upa tia sei jok tu mi hringa chuan kum ni mi kum som limi kum som ruk mi tia sei tur
4: sam sam thin hi no min agenda kan khel lak lo lain in lo ti khai lak zel mai chu le kan we me soi to khan han soi chun som zel se
8: pe ta big la nge mi thu soi lai kha tia mi lo khak zi te e
6: khaya ti to na chi ni lo hi han soi chun som te
8: tu e ka ti tau ti
4: ole ole kan we mu shoi tu te tangin kum som ruk chin chung lam mi thi kan nei za chu han thra lo loila
7: nie kan chung kam man te hi fim khuri la kan soi sak me nge thala kum som li panga noi lam mi thi mi som ni anom lain kum som ruk chung lam mi thi mi so pa hi kan nei ya mi pa mi som ni pa hi kan su na mei chia hi mi so kan sun bo kan i pu chairman
5: pu chairman kan ramin kan buai pui riho zule jaksi khupuya chau alwari mo kan ti lai hian kan khuwa po min kal kan bi mi alo ti hi mhep pon kan si chang he a ni e kan vc member upakila soi ang khan thi na hi ain khap mut thei si lowa tuna hian kan chhalai tanu na swa tu riho zule jaks abikin number 4 lu ren mai dong na hi na sale zwala kan thu achul tak zitani
9: Bu chairman, hega number 4 hi kan boi puya kan do ngai tak zani. Kan khoin zanu fa po in min kan ta big lauti hi haider hun talo. Ngai toila kumin sa ye somni panga January atanga. Mei tha chung ringo ta exercise out drugs man zat bel khom chu. Zalen chen chin bui na talan danin. Cheng noi sing ni sang sari chuang thling to a ra phla ka sin. Man lo hi he ai tamani ang nikuma kan khuwa thalai chin de kha. Zep na kemo drugs addict le zu kai hnoya nun na chan de vek an ni kan musit kan tilo an ta kan nom lowa tan pui kan ngai to sak lowa in a tang teng kan hnot chuak le ringot zela tura ti mek te chan chuo dan tur le ala ti velo te ven him dan tur hi zaina he kan joy meeting a hian irel chuak ngai ang u
7: pu chairman chuti i han sei chuo ta ga chuan tuna a kumin march ni som thum pakata mizoram a than mol ma saber veng hui than mo lan khar ta bi po ta lan dan chuan veng hui than mo la mi thi phum zong zong sang khat zaruk le pakhat zinga som ruk pathum percent chu mi pa an niya som thum pasari percent mei chi an ni thung he ta tang remote po hian mi pa kan thi na sat zia alang chiang le kan khu a po kan ni ve chi tho hi chu wang chuan kan kho a mi pa kan thi zoi zoi chan ber mu hlum kan ti mei kan tam na chan te pum tha lo le thin tha lo awa nga thi kan tam na chan ber rui lo hi ti tak zeta kan da wa ngai ni
4: in lo va bim va hlum vele chung ka chu kan thret ve ho si lo isai zel te ngu lai de to ma se in lama a tor tur angam chu tur hon zel me ngo doctor sonia dam doi lam thiam kan na ya han se ve te se
6: ole chairman kan soi du chu mulhum kan ti mai hi lung phu chol heart failure emo cardiac arrest emo kan ti hi nia zu in na sa zinga lung phu chol om na san chu zu hian thi sen pam tu ber lung hin na sa takin na ti chawa lunga ti vunga a tho tur angin thi sen na pam tha thei talowa chu chuan lung phu chol ta thina mi nan thi pui pha reng ani kan she thiam thei dan tur chuan kan lung hi electric current angin ngai taila kan thisen jam hi eng pisuk thei tura wire shui in zam ang hi ni berang chu chu zu hian kan thisen jam current kalna wire kha ati chat ta phew phewa a to pa chuan kan thim ta thrin ani hi tin zu in shim shim hian kan blood pressure hi ati sa nge nge ya a in na sa phe chuan stroke athena thi na thlen fo renga tin zu in ei chet na sat em em mai chu kan thin hi ni chu na thok rim em em mai chu zu mangin kan chi che ta thrina a na tho ati ha zu thrina ati chaw nok thrin fatty liver thin thau bo kan ti te thin lien te mit liam te siama a hnuwa hepatitis te thin ro te thlena thin cancer te thleng thlen thei bok ani zu hi in lo top a thaber chu wangin in sei to ang khan khotlangin anma ni shuai tura du takan thlan chuwa keini ho hian ati to te simtir dan ngei tu a alati velo te ven him hna kan tho hi a tru tak zet zet ani
10: ole pu chairman kan soi du chu mulhum kan ti mai hi lung phu chol heart failure emo cardiac arrest emo kan ti hi nia zu in na sa zinga lung phu chol om na chan chu zu hian thi sen pam tu ber lung hi na sa takina ti chawa lunga tivunga a tho tur angin thisena pam tha thei talowa chu chuan lungphu ti chaw ta thina mi nan thi pui pha reng ani tin zu in shim shim hian kan blood pressure hi ati sa nge nge ya a in na sa phe chuan stroke a thlena thi na thlen fo renga tin zu in ei chet na sat em em mai chu kan thin hi ni chu na thok rim em em mai chu zu mangin kan chi a cheta thina a na tho ti ha le zuar thina ati chaw hnap thin fatty liver thin thau bo kan ti te thin lien te mit liam te a siama a hnuwa hepatitis te thin ro te thlena thin cancer thleng a thlen thei bok ani zu hi in lo top a thaber chu wangin in sei to ang khan khotlangin an ma ni shuai tura du ta kan thlan chuwa ke ni ho hian a ti to te sim tir dan kan ngei tua lati ve lo te ven him hna kan tho hi tul tak zet zet ani
2: doctor sania chu itu soi ngai thak lak om chhe la ni
4: ava ben van thak thine ani le zu le ri lo dam do ti re turin eng ting nge ma kan lak tak ang le
11: pu chairman ti dam dang vak eng om chong a zu zu ar zong zong zu i man sak vek ila an ma ni a zor tu ta le drugs ti me kho po hi an sim theina khom top mai la cho pe la emo an chung ten ron pe mai se pon chuk loin khum chan vevel phung ilani mai lo hei sarkar na thok pension to pu palu te kan leya an nin ti tur nei chong lowa loveng mai se la ni mai lo
5: pu chairman su tiang ani ngut lo addiction kan ti ngol ve na hi swal na nilovin nat na enkol dam thei ani a hei hi mi thiam te pun an pum dan ani an taksa an re ru le tharau enkol ngai an ni zungol ve ngat phe chu an tan ngei thu thi a lo om lutuk kani sian hlum nuai the nya o
11: sian lo pon ani in hlum thawang a then ani in chiu hlum bop anga
6: chutian ti lo nan chuan a lom en kolan ngai reng ni
4: va mak the ne mo tuna chuan kan wei me soi tu telama tangin mi pakhat ka so manga vc member pu chhora le nu ho ayo lo tel mhcp president khan a soi vele bokang thuzir feldam tur lam hoin soi kan tum don ya
7: pu chairman kan kho a ri lo ngai te hi ko sham lam pon vai tam tak camping te nei queen chan chu an lo tum to thina hlo thlin na mu tur chu om le ze thin ma se maso na har tak zeta ko shan le wai me lu po a hi mak to ani ati dan tur tak po she thia mahara nisina doctor sonia rotna kha wai me lam chuan kan thop rem me kan kho doctor thia ma om boka a ma sabera chuan hun khata khum kho ma en kol an ngai in wai me chuan kan thia zungol vei ho hi chu an tha chak vio kar khat po tling lawa ngai an o le thei me dam doi ti ho bok hi an boi thak an ngei thut an han safar hi na an ti e me ma an ril ru po a zowa a pang chang la an pang chang thlakhat nu vel an taksa in fit chho huna an thlarau nun lam chom tur pathian thu shil evangeli soi sak tai la wei me chuan tha kan ti e
4: pu chhara pu chairman thu sai tur a ke le kha thiam lo mi hnia rak tak mai min som ve hi amak ka tia kalom tak se ta lung te po chelek lek mai don hela lom male nia thalani pa kan chan na sel tu khi chu amang an thak tak se ta kan ma a kan wai me president rot na ang chi kha tho phar sa ka ti khung kho mila tun nge ve nga thak kha chong kem te na kan siam sakani hot dona kan tin don em ni ani na taka chuan zu in mi ka tana lo ngai lo ula an zinga hian chhun lama huan le lo lama na thok mi tang kai tak tak chung ko chom tu an tamania chung ho lai cho e dona khul zok thin zong zong po kan huam vek donem ani le mi som nga rual vel an ni kan ringo ta a tha tha kan khung khom chuan an e le in tur tunga ngai tu ang tu in nge e rong bol sak reng manang thing tlang khuwa hi khopuya chung ko tam tak a in kan boi zok ani o so thing kan chinga nul nei kan oma lo le huan nei te kan ni deuh veka heng kan fa te rui lo ngai kan khung khom te lo venga lo en kol tur hian mihring kan in dayang em a in ruat rui ngot thei don mi lo ania heng zo na karon chop chu ho hi kan chin fel ma hawa lo in tong pong pa khung khom rui ri ngot mai chu ati chi lo wang
6: ta sa thla pu ye chu zeina i thu sai ngai thlak thlak om sun din ka sia
4: ole kan vi se member mechi ayo ikhumi kan som vele e ani hi an ko tham thalai pol senior advisor la ni thei ngat ani yo ole kan mhcp president nula pi khumi kan som e
5: pu chairman kalome hochipa joint committee meeting ko na ka mulwa khan ka phap tok tokin kalo izir ve a zalen chanchin bu april ni ruk sang ni som ti panga achwa ka khan ni kum chunga na piang za le thizat anon tar langa mi pathi tamdan hi ara thak ti he mai mizorama ko shan chhalai polian ber kgp member kum som li la pel lo kum sang ni som pathum achanga kum sang ni som ni pathum chunga an member thizat chu mi sanga zani som seri pakwa ni in za asumla pasari chuang shat chumi pa anni zalen chanchin bu ve kina tarlan dan chuan nikum sang ni sum ni pali chung khan ri lo wang in mi sum ruk pali an thi chung zinga mi sum nga paria chu mi pa anni a me chia pakwa an thi kumin january achanga june ni som pasari theng khan mi sum thum pathum an thi le to mi pa sum ni paria le me chia panga he hi exercise narcotics department chin chia chin chawani a arab thakanya
11: ani le lo

0: soi lam chuan chin chia chaw chuem ni an na ru lom man tura sarkar in aroi an ni lom ni
1: pu chairman pu kila zo na kha kalom hle mai excise and narcotics department hwaya na thok te hi an ha hle in kalora shiat ve a zelen chan chin bu bok ju ni som ni panga sang ni som ni panga chhuaka alandan chuan kum in thanga chhung january achanga me tha thenga excise and narcotics department in rihlo chi shang shang an man lu zong belkhom chu chengnuai sing ni sang seri zakwa sum kwa pakwa thling to ani tharuk chhung ringmutin rihlo wangin mi som thum pathum an thi to a kumin january achanga june ni som pasari theng khan mi pa som ni paryat le mechia panga an ni an man lo engzat tak ron lu tang mo heng thil kan chalai ti swa tu hi tun ai na sa a kan do wangai tak zit ani pu chairman remedy swan he ti hian rot na kan siam ti ang tuna kan khwa a zu le jax ngol ve mek ti zinga hian ban san du sim du tak tak kho hi ko kho mila aizol lama hom chadeuk diwa ida mai ti ang u course an zo hnu an run ho ma a an ma ni enkol zuin hmun follow up na tur ang po ngai tua pui mai cha ka ti thiam thil an zir na tur hmun po ngai tua sak in hua mila chumi atana sum le pai ma mo tur po kan wai me mhep le vc ti hian mala in khutla nga ve bu ti po khon mai la ti ka ron lute
2: ole ropna aron lu ta thop kan nam em
3: ome ome
2: thop tu kan nam a ani le soi bel du nei kan nam em khati lo zong de mo ngai dan dang de nei em kan nam em mo om lo bula ka tel mai cho janare to sia kan nam lo wa ngai mo mala
0: chairman nu pui ta lo wa nga khotla nu khoi thil chu tia rel zo zo the ni lo wa
2: hun go hon lain soi tur ding hek lo chu male ole het hian thu kan zian mu mang kan khotla ga thalai thi an tam zel wang hian vc wml mhcp io zones meeting chu an het hian a rel ngun tak le beng sika ngai to a soi ho ani hlua zan rai tak de wangin zones meeting le khuna rel that ni se kan tia member te pon zones meeting ma hian kan kho chunga rui lo ngai omzat le zungal vai omzat aru theng bera lo chherin lo spy ni se ti meng wo thamem
0: ba ho si ve
3: dik tia po chairman ha ti ngot han trin mai chu
2: in vcp han trin hun na ti ne mai ni chairman kan ni na angin o chairman kan ni na in ha ti hian thu kan pachat mai ang ani lo jong kan in hiele lue lue don chul ka le thole ni jana kan thu khom leng hemi chung jak thoi kan ngai to non le tur ani tha ti lo ma ula VCP thu thuk na ania he hi committee member 10 VCP thu oi hi oi lo oi mie lo ani buruni chu ole minute po kha thu rel thu ko lom lo wang in zia kher po angai lem lo wang chher kher po a meeting le kan chher to me don yo atlai zel don ne na patrong tai la po soi ro lo meng wo agenda pakhat na po kan re zo si lo wa ti khan ibang mol top meng wo

Atama da la nga sa pa invon khai pa kha no la dai ti te pa la cha ta ang nga sa pa da vastu pa cha mc ma thai cha atama che mc ma thai to pa li da van khip su he pita it's a vodu or da pa la da mai mc do da van khai kha hi suva

Adama de lang yung asa pa was tu paka MC me tait sa da. Alla ay yung asa pa was pa ta ho ka ta pa la at sa tam hata MC me tait do pali ta von ki pa zo ba hei pita. No pa nga ba mu u ta pa la at ma imzu do ta im von ki ka hei o.

Kan i tlak tak kha iswa thu hingai te uti le athil siam te ti hla ten ni a dui kwal pastor bia zai pol te na an rem ani vesi kwarten ka fakang chi ti hla an rem hilongai thlave le thuang u

0: Hei hi Akash pani ai zo la ni gandia zirtir na huna chuan simple living high thinking mizau khutla nga poimo na ti thu pui manga Dr. H Lazui thangi associate professor Shangba na college thu soi lo ngai thlang u
1: Simple living, high thinking, ti thumal hi khove shoi to rope him had magandi a khan so china om zia tlang pui chu nun moi le nun tlom tak ma se ri ru le ngai to na ero chu sang taka man ti na ani mizo den tlom ngai na kan ti nen po hian soi kop thei taka ni ome he philosophy hi india ram pum pui ngai to na kai shoi tu ber pakhat ani a mahan magandian ama nge in anun mangina entira India ram choi ka na ta na sa takin a mang bokani Mahatma Gandhi mai ba ka hian khovel shrai tu ro pui dang tam takin he philosophy hi anjir tir china Greek philosopher Socrates po in hlim na hi thil tam nei atanga local ni lovin nun om je nei atanga local ani ti in asoya Aristotle po in hlim na tak tak chu thil chi shang shang nei ni lovin ril ru le ngai to na chatak manga nun hi ani ti in anjir tir chin tun lai kho vel boy na le thil ti theina in thak dang lam zung zung ka ra hian thil nei tam materialism hian hlim na tak tak min pe em ti hi kan ngai to na sat a hun to hle ani om zia thui zo kin lo soi don tai la simple living ti hi thil nei tlem ti na chau ani lova a om zia tak chu kan ma mo tak tak tur le kan nun ti cha tur lam kan ngai saka thil chun lo lama hun kan sen chin te ti tlem ako ka thil tam tak ngai to le boy pui ngai lovin chang kai na nei tam jok tu lama ngai to na sen tam ti na ani high thinking ti ve thung chu ril ru le ngai to na sang taka man ti na ni a thil cha le moi midang ta na ngai to na sen te hi hwa ma mani tan sa wa nun ni lovin midang le khotlang ta na nun hi atum bul pui berani kan mi zo pi le pu te nun kha han en chuan anun dan kha simple living high thinking kan ti nen hiana in rem hle a reverend dr zaire machuan tlom ngai na chu ma ni nom na le ham chat na ngai to ma salowa midang ta na tho hi ani ti in alo soya hei hi simple living high thinking zirtir na in atum bul pui tak chu ani kan ti theyang ma ni ta na nun ni lova midang ta na nun hi nun kum khwana ani ti an sha em ni ang ti in reverend dr zaire ma chuan zo na alo siam hianani tlom ngai na hi man lai mizo nun le mizo khotlang in kan ma mo na asan em awanga ama a lo piang ani a namdang ti dan an mu le sia ta changa lo piang chuak ni lovin mizo twa chau thil nge ani tlom ngai na chuan man lai nun le khotlang atuam tlata an nun khal kal tu ber pakhat ani andam chan chu mi te ta na changkai kha ani top maya an khovela chuan tlong ngai lo chu chen ve thei ani lo man lai zir na in sang ber chu zol book ani a zol book po hi simple living high thinking and tirna chatak ani kan ti theyang zol book chu ral emo sahlo om tak laka khoven him thei na tur tan te thi na le dam lo na awanga chan pui ngai te chan pui wat thei na tur te le khotlanga pui na mamo thil dang a oma chan pui wat thei na tur tan te a sak ani a zolbu ka chuan tlangwa zong zong an ria khom china mani mamo chau ngai to lovin khotlang chan pui le nam hum hal lam hoi an in zir tir china ni zolbu ki na zir tir ber chu tlom ngai na hi ani a zolbu nun phung kan en chuan tlangwal te khan an ma ni ta na thil khol te thil hlu nei tam te kha an ngai sak lo hle a khotlang veng him tu tur le mi te chan pui tu tur an ni na khan an chiang hle ani zolbuka chuan mi hausa le mi rethei anom shang lova social inequality le class division ti vel te khan zolbuka chuan hmun achang lawani hei hi simple living and tirna chatak ani a thil nei awanga indu sak bik te om lova mi zong zong chu khotlang ta na an chang kai zia achanga te chin an ni zolbuk zir tirna dang pakha chu aya upa za le an thungai thlak ani a nau pangjok ten upajok te thu an ngai chang china cho ane don po in aya upa in an bar ma in an bar khal ngai lo heng hian high thinking rilu sang taka ngai to na alo pian chwa ti rani khovel hi in ti siang na ram mani a ming chat tu min nam tin te kan in tlan siak veka chu chu khovel kal phung ani world cup te kan ti a olympic kan ti a khovel nam zong zong in kan boy pui lui lui a he choi moina no moi dong tur hian ram zong zong ani di sia ka lo man pakhat na latu chuan ro puina akum thina man lai kan pile pute in el na khachu tlong ngai na ania alo man chu zuno pui ani tunlaya ero thil nei tamdu na materialism hian min hwal vel meka khovel chamkana nen hian thil nei tamdu na hi apung na sa hle a tunlai khovela social media le advertisement shang shang te hian thil thar le kan nei lai aya thil chazok le tur min chop chwa sakrenga phone thar motor thar thomno thar moi tak tak min hluya kan nei to kha tlem le chalo anga min sha tirin le chak na kan nei pha chin achan chu advertisement te hian kan ma mo lo thil te po mamo anga min sha tir thei awang ania materialism hian kan ril ru ati boy thei hle a kan nei sa kan lung oi lova thil dang nei bel le zel kan du chin ani zirchian na in tarlan dan chuan hausak na le thil tam nei hian hlim na min pek thei chin ane a ama ero chu kan mamo aya tam thil kan nei bel zel hian hlim na min pe bel chin lawani hedonic adaptation ti in psychology a chuan an soi china thil thar kan nei hian kan hlima ma se huna lo liama kan hlim na po aliama thil thar dang kan du le mai chin ani man lai kan pi le pu te nu na chuan mi hau sa le re thei te thliar shan na a om lova tlom ngai na khan mi zong zong a thui khom china tunlaya ero chuan sumle pai nei zat hian mi a chen sang to na sa hle a re theile hausa in kar a zau chan hle kan ti theyang tunlai mi zo khotlang din hun hi a in thlak dang lam na sa to hle a khopuya mi tam zok in no lu kan tuma sum ol sam le hausak thwai du awangin thil dik lo ti mai te kan she ta lo ma ni lo na tur ani don phot chuan midang chuan chan don ma se poiti lo na te kan nei lian ta hle kan mamo aya tam nei du na rao kan changa midang chan ai kan chu saka tlom ngai na kan kalpel mai ang ti a lo om hle ani khovel pum puya mitam takin thil nei tam du na awanga nun she om na le midang reng renga kan in tlan siak lai hian kan pi le pu te nun moi tak kha angai om hle tun lai nau pang le chang thar zok te a hian he tlom ngai na kan ti hi kan in zir tir thar le a chul tak set ani engtin nge ma kan la kang simple living high thinking hi mizo khotlanga kan thlen non tir le theinan heng malak na tur te hi kan ngai to a chu hle a pakhat na chuan chungkwa a injir tir na bul kan chanangai chungkwa hi bul kan chan na tur hmasa berani a nu le paten an fa te hne na thil nei tam a in mi chani poimo na kan injir tir thar a chu hle nu le paten kan nu na tlomai na kan lan tir phot chuan kan fa te po hian min zui mai don ani pahi na chuan kaushan le khotlang po sang sanga tlongai na hi kan in zir tir thar le a chu le ni pathum na chuan zir na ina te exam result chau ni lovin zir la in nun phung cha an nei thei na na kai shwai te hi kan tum bul tur ani a hei ba ka hian social media man dan cha le digital literacy lam te hi tun lai no pang te kan in zir tir thar apoi mo tak zetani ato bera chuan ma ni nge in kan nun dan kan thlak dang lam hi a chul bera midang siam chat kan tum ma in ma ni kan in en fia ma satur ani kan ma mo tur chau kan leem midang tan hun kan sengem kan chen om te din hun kan ngai twa chinem gandhi ana soyang khan be the change you wish to see in the world thil dang lam tura kan du ang hi ke ma ni ya changin kan chan tur ani tlom ngai na chom nung tlat chin tu zol buk chu che in om to ma se a chi nung chu mi zo thin lung a hian ala om tlata kan chem ala kan ti nun je le ro atul hle ani tun lai mi zo chalai te nun a hian simple living high thinking mu tur ala om renga chung zing a entir na chatak chu thi sen pe khi ani kan she ngai mi a lo le an mel po kan hu ngai mi a lo dam lo te tan

0: chungle paemo lomman engma beiseilowa kan thi sen ngei mai kan han pe chin hi ngai tuana sang high thinking dik tak chu ania hetiang ti tur hian mi hausani kherangai lowa nun tlom tak simple living nei angai zo kani mizo khotlang nun dan moi em em mai pakhat chu kho har ina emo natlan na a emo chuan hausa le re thei thiar shan na aom lowa ni na sang tak nei le mi hnuai hnung ber po chut pha in angklang taka kan chutlang chin hi ani khohar ina chuan million le hausa te poin a chu chuan thingpui an sem za maya an tlan kwal ve chuk chuk chin hengte hian nun tlom le midang te ta na in pek na tlom ngai na chu kan thisena ala bet reng ani ti chiang takin a hmu thei ani mizo tlom ngai na in a tum ber chu midang ta na mal som na ni ani a khovel hi engti kong po in changkangin sikeisen marsa po khian hanin kap kai thei te reng po ni ila hemizo tlom ngai na hi mamo lo hun a om ngai don lo khovel nam zong zong te thlak hlel kan ram riang te lo ti moi chin tu mizo nam din chwa na pakhat kan pi le pu ten tu dang ngai lova an lo in om tleina mizo ni ti nuam tu le nam ro hlu he tlom ngai na hi i chom nung ze lang u
1: kani thak ta kha simple living high thinking without khutla nga poimo na thi tu pui ti thu pui manga doctor h lazui thangi associate professor changbana college tu soyani akashwani aizol gandia zeti na huna points po ani tuna chuan leng jem hla ma mi var tele nat lerin chana te sakkan ngai thla anga ama sa kan ngai thak tur hi mangai na wanduai ti hla ma mi var te sakani

0: inzang bu kan ye kichuanin atobira tan kan ram mizoram a ngi po ram tungcha nga emo in tungcha nga emo sum don na a ani emo chung ko ro tungcha nga po baina atam ve to le me a chuwang chuanin tung kwa rem na le an ma bak te a him na atan thuro cha shami a koi mo em em a tin thuro cha sham hi thi nuwa thil sem dan chaw ni lovin chung ko in rem na le in hmangai na hum him na poi mo le chang kha e me ma ni bokan ni dan hian mi chin te an ni fel ta ka ra man the na du than na min pe ya tu wang in mi pui te hian thuro cha sham dan le apoi mo sha chang hi kan ti e tu ra ni ya thuro cha sham poi mo ja le a chang kha na kan nge thak tak te in lo lo pui nge sa be se ka lo me
1: tuna kan ngai thak ta kha thuro chia legal le practical awareness ti ani a aron sei tu kha h valorat phele thram puyami ani tuna chuan nu pa in chem dan dik legal and rights ti kan ngai thale nga he thuron sei tu tur hi lal hlim pui kuli ko na mi ani
2: voina kan thu pui ngai thak khau tur hi nu pa in chem dan dik legal and rights ti ani a mizo te chau po ni lo india ram le khovel ram sang sanga po nu pa in chem na hi thil thleng reng reng ani a tun lai khovela chuan thil boi puyum ber pol ani hialanga nupa inthen na hi voina chuan mizo te tan bi ka inthen dan ti sang sang le inthen don chuan engtia ti tur nge ti te inthen nuwa nupui pasalin enge dik na le chanvo kan nei te ti lampang kan soi don ani hun kan nei rei lawa wangin chip chia lu tu poin kan soi man lawanga voina chuan atlang pui zor zor mi pui te na kan sia tur poi mo le kan man chang kai thei ngal tur te kan soi don ani a ma sabira chuanin mizo te bi kina e kan in nei na in chen na le ro khom chung changa dan kan nei ve the mizo marriage divorce and inheritance of property act 2014 in asoi in chen na ti sang sang chung chang bi ki kan thur binga nga tin he dan hi ma ni lok khan amen siam that ani a heta hianin he dana section 10 khat poi mo lote pai chen ani a tin atul angte da bel ani ba ka siam that ngai lai te siam that ani bokani chuan atul da nanga zir zelin he dan siam that sang ni som ni parukami hi kan soina hian kan soi tel thajeu zeu don ani he dan chapter 3 section 13 nuaya hianin in chenna dan bi khi aron soya he dana hianin mizautena in neina in chenna le thil chi sang sang kha ron soya ama ero chu voina chuan in chenna bi khi kan thur bing turani awangin helai chau hi kan soi don ani hemi kan soi roal hianin kan shiat bel tur le chin chi atana poimo te kan soi tel zel bok don ani he dan the mizo marriage divorce and inheritance of property act 2014 siamani nuwa hianin mi tu po in anupui emo a pasal emo a then du ani chuan ti dan dikha omve a adan dik takin kota akalanga ukil te roin kota dilna a the lutanga he dilna a the luwa hian the lu tel nge nge tu le khapoi mo chi sang sang a omve a chungte chu e ukil kaltlangin shat thei ani anga kan ukil roi te kha zo mei turani chuanin chu a dil na thelu chu ko tin a lo ngai to anga a lekha thelu te a lo enanga a chan mu mal tak le rin tlak tak a omani chuan ko tin in chen na chu ti top tlak ani e a ti chuanin in nei na kha ko tin a ti felanga lekha a pe chuak don ani chuanin he in chen na divorce case kan ti hi nupui pasal an in nei na huna emo ama om na huna emo nupui pasal om na huna khan inchen na hi ko ta dil thei ani chumi om zia chu NT9 Aizol district ta te lo in nei ta se khoi khwa a po ni se inchen na kha Aizol district a district ko ta adil theya chuan chumi lo le a chuan ama om na hmun ani nei na kha Aizol district po lo ni sela ama om na hun kha ser chief district a lo ni ta sela ser chief district court a khan a dil theya chuan anupuip mo apasale mokha district danga dei polo omta sela anupuip mo apasal omna district ta po khanin district court a dilna a thelu thei bokani chuan a hnuaiami kan soi tur te khu e kan dan kan neina kota in chenna divorce certificate apek theina ti sang sang aron soi te chu ani a ta chung te chu pakhatna e anup

ui emo apasalemo a uire in ti ani a chuan apani na chuan in mil thei lol lo kan ti cheng dun thei lo anni a akha anin mil lo na akha siam chat mai thei lo tur ang din huna adin chuan ko tin divorce certificate ape thei boka apathum na a chuan nupui pasalin anupui emo apasalemo diklo taka atrita a ena a endan adiklo emo a enkoldana nunron na thilte a omani chuan anupuin emo apasalin emo abula chen chu hlaom thei oma angai chuan nge anun na te polo der thon pha ani mai the khatiang ani khanin kota divorce certificate adil thei bokani palina a chuan anupui emo apasale mo chu kumthum chu ngaril rubuai na an sound mind kan ti ang chiril ruwa chian lo na kha aneya anupui emo pasale ne mo he in chen na hi kota adil ni thlenga chu tiang din huna ading ani chuanin in chen na kha kota adil thei bokani chuan apanga na a chuanin anupui emo pasale ne mo kumthum aya tlem lo nat na in kai chhon the aveya chu nat na chu anupui nemo apasaline mo kai ve lo thon om a omine mo anun na ata na hla om ani in entir nan hetiang hi nat na hla om kan ti ang chi HIV te TB STD kan ti in kai chhon hlo mang chi nun na ata na hla om ang chi kha ani a khatianga kumthum aya tlem lo anupui mo pasale mo om chuan in chen na kha kota dil the ani paruk na a chuanin anupui emo pasale mo chu omna chin siat lawa kum sari emo a ayatam a oma adam nge athi ti po siat tur om lawa khatianga chin siat lo tupa omani chuan anupui emo pasale ne mo khan in chen na kha adil thei ani chuan a pasari na a chuan anupui a kha pasal ina aloi du lovin a pasal khanin in chen na kha adil thei boka chuan a pariat na a chuan nupui emo pasalin in nei hnu a akop pui kha mitpat mei thiat na aman pui du lovin in chen na kha dil thei ani boka pakwana a chuan nupui pasalin akop pui engma sil se ma salawa kum ni chung emo a ayatam a chwa sana atlan bo san khanin in chen na dil thei ani boka somna a chuanin an pahni arem ti ton na khanin in chen na kota dil thei ani boka chu chu mutual consent antia an pahni arem ti dun na khanin kotin in chen na ape thei ani chuan som pakhat na chuanin nupui emo a pasalin anin nei hnu a khan heng thil chual lian tham pong swal emo mipat na le amipa in ran emo mecha in ran emo alo mut pui khan in nei na hiti top thei ani boka divorce certificate kha kota atu emo jok jok hian adil thei ani chuanin i he dana hianin khang point som pakhat kan ti te ba ka khanin in then dan hi ti dang deu aron tar lang le boka chu chu judicial separation kan ti a chumi om ja chu ko thu nei na manga nei na ti top lei lok ri ti na ani meya hei hi a om ja chu he in nei na ti top lei lok ani hianin kha mi te nu pa kha ani then ti na ani chuang lova enge mo in rim lo na emo in mu thiam lo na emo chan dang enge mo awanga nu pa ten an in nei na ti top lei lok an du khanin kota an ron dil theya chuan kotin an le kha the lu te enge an thu soi te ngun takin angai tha anga chuanin king tok tha tok ati chuanin he judicial separation hi ape theya khun enge mo ti chung thathum po ni theya tharuk po ni theya kum khat lai po ni theya chuan kha kha ape anga he mi te nupa hi anin then hlen ta e ti na ani lawa hun rei lo te chunga tan anin nei na khati top ani e ti na ani maya anin nei le te po phal sak anni hei hi a tha em em maya nupa in rem thei lo te anin rem le thei na atana han in then lei lok na ang deuh kha ani maya in then top ai chuan thil tha tak po ni na lang zo kani tin kotin in nei na ati topa tu te emo in then na apum pui hianin divorce certificate le divorce decree kan tia a certificate le a decree hi adanga chu chu court judgment and order te po anti boka a parties te ne na khan a thlonin a petura ni adil tu le avakhina te ne na khan a thlonin a pengei ngei tur ani a khimi court order te khi thatakin ke ni pon kan lo kol thabok tur ani chuan kan mizo in nei na dan kan soitak da mizo marriage divorce and inheritance of property amendment act
2026 a hianin section 6 a thubel kanti proviso aronda tela ta hianin mi tu po in nupui pasal a then hnu a nupui pasal anei non le du ani chuanin in nei tier 2 license officer kanti achu chu kaushan sang sangan in anglo mai theya pastor emo tir kawemo upa khan nupui emo pasal nei tur hne na khanin an nin nei na masa khati top ani nge yam ti fin fia nan divorce certificate an nei yam ko ta tangin an la fel nge yam ti kha alo zot nge nge tur ani alo en fia nge nge tur ani a chumi omzia chu nupui pasal then to in nupui pasal anei le du ani chuan ko ta he divorce certificate hi adil fel ma support tur ani ti na ani chuan divorce certificate nei lawa nupui pasal nei non le an omani chuan tharuk chung lung in tan thei ani a tin alo in nei tier 2 license officer a pastor mo tir kawe mo upa emo po kha hrim thei ani bokani chuan king kong sang sang manga in nei na ti top alo ni hian nupui emo pasale mo khan dik na chan vo an nei ve ve ani chung te chu a hnuai mi te hi an ni a in then na dan chi sang sang te kha kan han soi zor zor atuna chuan enge kan in then hnuwa khanin e digna chan vo kan lo nei ve ti lam kha kan en thale zar zar don ani chuan mi in nupui pasal an lo in then khanin an nupui zo khanin an in then hnu a fa te lo nei ta ang se en tir nan an fa ate kha an nupui zo a mechia zo ne na khan lo om ta sela an nupui a khanin na tho mu man lo nei bok lo sela chuan afa te kum som pariat an tlin ma a chom na tur le ama in chom na tur kha e a pasal hne na kota adil thei ni chu chu maintenance kan ti a chu chu kota adil thei a mi pa khat eng na ma thok lo po ni sela fa chom na kha e a pinge nge tur ani hei hi kota case number pol ani anu pa anin then hianin fa te an lo nei ve di dia thina kum som pariat hnuai lam an ni chuanin an pa te kha enkol tur ti thei an ni a poisa an tho chwa mil azir te khan ko tin alo pe ve thin ani tin nu po in ma ni a tho chwa nei lo ani chuanin a pasal hne na ama chom na tur kha adil ve thei bok ani ti kha ani a chuan pahni na chuanin nu pa in then na ko tin ati fel hnu hianin i fa te an lo oma kum thum hnuai lam an lo ni chuan ko tin chaber tur angai angkhan kum thum hnuai lam chu nu en kol tur da big deuh hi ani thina anu khan guardian en kol tu ni na kha anei tur ani ti ani a amei ro chu e anu khan fa te kum thum hnuai lam emo kum thum chung lam po lo ni ta sela en kol tu tur ani chuanin a fit nge nge tur ani en tir na no te no chu mi chiang kwang lo lutuk ti ang chi te zu le dam doi lama buai ti ang te emo ril rulam chian lo na le enge modang atlin lo na anei ni chuan ko tin no pangta na thaber tur ngai to in ro a re langa heta hian apa emo apa chung te emo anu pui lam chung te tu po a fit a piang no pang en kol tur ta na tha no pang welfare ta na ko tin tha an ti ber ne na khan en kol tu ni na guardian ni na apetheya guardianship certificate te po apethei bokani pathum na a chuanin in then hnu a ro sum in sem dan chung chang kha ron om vele a in then hnu a ro chum in sem dan chung chang a hianin kan in then chan khan kong ro na satakin a su ve theya mizo ti chuan in then dan chi sang sang sum chua mark ti te oma kong ka su lama khan ti ang chi te kan nei ve a mi in apasal sum chua manga a then ani chuan sumawa chua ani chuan nu pa an ni laia an tho chua dun acquired property kan ti a an tho chua dun atang le nu le pa hne na tangin ro chun te pon lo nei ve be theya khata tang khan kan dan kan soi tak da mizo marriage divorce and inheritance of property act 2014 siam that amended ani ma khan he dan hi siam that ani ma khan chuanin nupui hian an nin nei laia alu pui bak a chua pui theilawang ti ani a kan dan siam that ma kha chuanin mi in suma chua chuanin awa ken lu ba ka kha engma a chua pui theilawang ti ani a ama ero chu he dan hi siam that ani hnu sang ni som ni paru ka siam that ani hnu a chuanin mi in sum chua po ni sela asum chwa tu hianin nu pa an ni laia an tho chwa dun atang khanin chanpual 50% a ya tlem lo anei ve tur ani ti kha ada telani chuan pali na a chuanin mi
in anupui a uire wa nge mo pasal ani na anga.

0: kani thak ta kha il hlut na ti hlani a leram za vi sakani he hi akashwani aizol ani spotlight program izo tonga le lin hello ngai thang u
1: spotlight

pani ay zol ani leng khom zai kan ngai kha anga pc le thanza ma le apol te le le ram za vale apol te zai kan ngai kha don ani kan ngai thlang masak tu hi o chandam tu swale boy na kara hianin ti la pc le thanza ma le apol te nan sak ani

La ram zawa le apol ten ni a na ron sak ta kha lal pai tharau in fang chuak ti hla ni ya an man ge zai ve kan ngai thak chun zu manga karal thuam na ka da ngam lo ti hlan ron sa ang.

0: Hei, Akash, fani aizol ani. Tuna chuan pulal thlan ki ma se na veng lui aizolin ka thatu zong ti hun man hi lo ngai thlang u.
1: Ama sain zanina kala du zong program lo ngai thatu zong zong te in vain chi bai ka buk vek a cheu he program hi ka ngai lu in ngai thatu po lo pung deu deu turin du sakna ka hlana he hun ka mang le thei hi ka lom hle mai akashwani aizol chunga po lom thu ka soi mol mol ani ole kan hlangai thlak masak ber tur atan chuan pusil sang liana a te hla len ka zuam lo ti la ro pui pa chuau sakhini se pathian in ram nuam tak le boruak theng tho nuam tak a chunga nung cha le ram ngo tang le lui moi tak tak te min pe a amoi zia le nom zia hi a chunga cheng te hian kan the tok lo fo jok alo ni zo ram po na tanga lo ngai thave tu zong zong te tan ka thlan sak ngal ni se tuna ilo ngai thapot mai te ang

Thang thar te zi nga zai thiam em em mai office box si nat la rin chan hi thlan lo atan chuan a ui om awang la ya mang don chawa hun lo taka aliam tamai kha ama ngai nan tu tan chuan chan na na sa tak an yo me lungdum tu ti la moi tak maya sak hi in ngai thale teang

tengi thlak ta kha ta chuan a leng tih hlan ya ron se tu kha Joseph zai ming thanga ani kelal thamwan kimizai kan ngai thanga i mo du lai ti hla sa kha kan ngai thanga kelal thamwan kimi azai moi azai lo ngai na tu te le ama lo du ve tu shim shim te lo ngai thaka tan he la hi karon hla ne

Ganduli, mga itak din mga ibang emotansok dangan lao na ihtuan ni na rilu na tlak chi na ni o hilahya ni na ron pao tuak tiang lein ka siya thon may mo di lagan ni tlak ta ka lal tu cha saka ni if lal din mo isa kan nga tlave tunga nga amak ka ti ti laron sa ang

zan in chu keler thlamuan kimi la pani ngot kan ngai thla alharon sakta kha hmanga ina rinom ti hla ni palupui zain kalungdum hun kan kharanga alharon sak tur hi thuwa umhar ti hla ni